0: Katresaken
1: nggih
0: Sekar Pucung.
1: Oh, Sekar Pucung nggih, monggo Bapak.
0: Toto ingkang kapisan.